uvali ngithi uthandi imali konje uhamba ngani wena ubuza bani bekumele uyenze iplani lokuthi uphume nestrati bese uthathi dusti ungabi nendaba noma ungathani bese uphuza amanzi angithi awunamali ayi wesisi nalivati ayi wephuza uhlale phansi thule ngathi uyasi.